ka ingere lunga aga yut min alamek ililga karokone asin ilanun kaisarep lunga temin ililga ang uslam ni nyaglan aga yutim tigo mere neranga sule annek soklunga ililga ang uslam ni taat naklugo asin pepagigiga annek sok tigip lugo temma kanutu naglan uki islam ni unit sumalay tiga atake aka ukautip lunga aga yun mun tigo mere gisinip lunga ililga ang uslam ni nyaglan pepagilugo tamay nitsukko ilan alakaksuti gikanga sulit kau nagigisinip yung akiksuti karanga sa mapturli piksaktari na yay minyakpiyong at tiksil kinyarutin ulagkup ko ila anak sutolo ni tigo meres kinyaw miyatin kisung akpit kalipsik tongusok na rutin unin isumatiging nyak agayutin sa agarit lagisip miyatin anak sutolo din. Not pregutilutin, illu you are letting.

0: lotutitchi uvangnun illuqasi tabaqarrusi uqumailliortuani uvangalli qaitsigimigitsi iniqtuirsaarlarni tigullugu qamuuttara suli illitsitsinya uvangova piisaanritsunga suli atsitsunga uummatikkun illitsi paqitsinayartusi iniqtuirsaarlarni inuitsitsinyun хамуутара каранартук сули натмавиккара укитсук укааттуутиллангнеерсси атримик агаютим атуумаккаккаганик джисус агилхан сивони камнова килгутигинникканга ичип сармиинун ангиюклиерсинниплугит киллормик пеккусерлугит Kanı tutkak, sivu anak diginek bak.
1: Kork dağdı, tusayi vallak, tusayi vallak. İlok adın, nalak nil. Kod, tuyuk tuk, ukaslakımık. Tamna ilok anı, anlık sıkım meksak, pisuk sinyalomi. Pişkanyağını bilgu ukkasilyoni, tamat kuninga ukaslakınık. Sulit upigilubit. Piligo, ipetsaw kipnayak, tukullugo, asin awkteko tigilugo, silatanon talong, asin pibiksak tikitpan, inyuit tukubiksangat, kat tuklaota itkisirak, ilokanyon, kingunignon, awkum, pibikikanginyon, asin nalatunin, at nikaw yuminyachok,
0: Takuguk imma unnaq tikinyaqtuq angiyuklituq quviksangat inangitiksesoorumin ibnayami taatnarlugu taamna ibnayaqtuqutoorqa inangitoorlugu irniorarmingin uqootiginnera neriiktitlugu teebluminga unnoomik kiseemalute tikinyaqtuq unnaq nine klaarnissuq ten klaarni tuli eleven klaarni kiseemate twelve klaarnissuq Tadani tukulhum kinyunrit ilukaysa tikinyere. Kanutun teema seqqaulahlik innipa kinyunerni. Aglan tamna nukatpeyak jan anno tikonaksuk ibnayamik inangiti kahuni ilukatingasi kubesukuti. Tadnatsi matumidom kinyogun kinyubasarrogun ima jisat tuyunaksuk irninga agayutim ibnayarikanga gad Piri yaktok kilutanik nuna ila tukutoruk inangisutin ilvich upirin rinyakping upir siropayak anak suplasik lugu aglan upir singritchok inyuk pinakotani agayuti mitlasik lugu upirin akping anak sutiginirupku niplirin kuyagiga jesus kaychok Pekutigiplunga, uvanga anek soklunga, heba mutlasiplunga.
2: Turaweng, tipliraktak. Malguk agnak kinilgitsuk asilyak. Ilingik pekalguit yutik kinyuinyamik akunnakmikne. Tamnawa nakungitsuk. Ilokane nunakik. Anyunya kalguichok atakki tapkununa aknaktigun.
3: Nakun ganyaksuk. Isumbati inirika aknak tapkok ukpiktong upluik ilingik akuktumanip magnik kraismik.
2: Ilingik niplegalaktuk malikoktok lutik jisasmi suli ilokane nunaktim akotigalak magik taatna.
3: Tamna isumutupan Siwang may batapkok.
2: Anakat mang, ako ti siga ilip nun tam na. Wangap tok, Tak natun it kalok mironga tap kung naktitun ang naktun. Pekal gue junga penyuin yamik umatim ni. Kiyonek kwa nakal gue juni. Tam na wanga kikutigi galokiga nipliw tutigi siksanga. Wanga tuwa katigi kaga at naklugo. Nagligi ngitligo paipol ukal hatun. Asin suli inyong nik atlanik kanakatika nunga ilawraki galaw kamnik.
3: Isumati hinakit pin upiktaong uplutin ukini inyuektaone tatlit pa.
2: Ah, upikigiga Jesus ilimuturok anneksun suli wanga isimati kakaktunga malikokto nunga ilanik ilumutun. Ilvich ilisimabing tamna anutsimun ta naktaktidilaga.
3: Kanga sumubwa ilisimasukiyawwa.
2: Tamna wanga killum ta naktitaganga. Killuk illuni uamni. Wanga tamna pingit kalokiga narakat wakatma pi tamna patsisingit kaloka. Tamna ukpeksisiga. Ukal khinik agayutim. Wanga wamnun pisuhlega taatna kiliksimabluni. Suli wanga taaptumunga tunroom sabaktigiblunga. Taamna kotutigiga kotutigibmong wamnun wanga kinnagaktunga. Suli nipliutip mga tuwakatin antnerum. Wanga antnerarigiga tuwakatigikaga. Nipliutip mga pekatjitinak ilwich isimmatin naku luktok pekatjitin ngitsaktunga taptumuna wanga pisulsapkun iglegaktunga kingunera naku ngitsaktok apeksukarigiga tuakatigikaga pekatsirumanyait magagma.
3: Kangiksigikpin ilawramang aglanubwa agayitim ikayokumanyain nyakpatin.
2: Kujagiga ila ikayuit yarok uamnik. Ilaatne ilan kinyaktitka nga umatigit kamnik. Kinyaktitka wanga nagliktesaka agayutik agayutikun ikpisiksaka loka. Wanga nipleksunga Jesus atanikmang. Wanga atungitsiga nipliutikika nga. Wanga malagot kiga pisulera. Ilan kinyaktit ka nga irusilom. Umatigit ka nga ang latara siksa nga. Suli wanga ayaklugo malagot siksa nga ilan pisulka. Kinyariga ilokan suli ilitsurip lugo kilum isiksa nga. Arayurunga arayut mun. Pero tekalang nakuklunga tap tumak nga. Sabab kalor samnin kilokmin. Suli ilan kiwanga agayuslapkun. Suli patsisaklunga. Pagmawa Jesus ilumutun anak siutigigiga. Kingunirik kaga imokaksiro kwenamik. Suli kinyuinyamik. Atochikun tuwakatigig kagalo pakarigikpuk agayon. Pakatigig sitlunuk konaksiruk. Ketun ray kaptit nik suli ilisotip lugich agayutim ukal khenik.
3: Pagbawa ilichoyik pin kanohotin ilwich ataramik kuwairuk tilan. Takku Jesus ilumutun atanerin.